0: Awina na midwife, isin stok taman, iskwi awa ka pamihat, wit skwi wa ho magaw yu pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat nga tasa pagwi gotoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Gotoa ka ka patsita o taho pamihiwiw midwife, mudi aga na may mistagihti ki gwa mina taas kutsna o ti midayata na awasis. Maga na mihtit pihuwak skwiwak. So uta sa Saskatchewan naman na watsin tawid ihtago suwagi ako nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matsimwini ti kuchipadig Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil ti omakia egua isigisin eta gawigin egua na mats kigiski tin eta getawi ti gawin awiak ti kinuhtia ya mehau uta umagagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Ikusi kwa minu chichipa dotta giwa huilki stepuin si thiuni tiyo chi KFC. Kaguigi chinaho ikwadu kohtan tomat kahidau yekta tiipa dihikot pegi kui chihi imun mitata tiskisigan ta suata magawi naga chi mitata niusap aga chi minako mitata ina niusap. Ikuta minta kastatsag na pachago sa minakis chigan sa ikohaya pahwisigan aposmana. Ahwitu gimi nagita pukui piyago mitsuin. Tani ki gaga kakuchihata na ya KFC's chicken sandwich. Ahwisiga ni kim sithi honi ya kuhitawa thachik. Agachi big crunch. Agachi mina ya twister ego mina tender. So na na toko wa isi hawa msithi tisi wikupot. Ayak sana ki mani apa chita chik mitadat piya kusapu ha ya aspika sigansa. 11 herbs and spices. Yagwa na mochi doka wa yakit sita wa misithi yu. Tasa ba ma na kaki toma ni tohti chika chitin wa tu KFC kaki toma ko tinta wa mua chika ni haya misithi yu. Kaki into ma wa ya misithi yu wa ma tawa chik chika ni. Aga chi minta hapa puka linta wika pichi ta pichto gin yagwa ni yuho KFC mitsu yu gamiko. So utam sita hisa ka hika ni kiminuti yu negahpi.